0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 11 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapanayan.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, yun lang.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Bakit ka umiiyak?
3: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
3: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti lang.
2: yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya na, Inay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Cecil, what is electricity?
4: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh! I feel the pain! yun lang!
5: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Utusan. Ang kapal mo!
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
1: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
3: Ah, yun lang!

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Di naman sira ang relos mo, pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
3: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.
4: Hindi ba naman para kay lolo at lola?

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: yun lang.
4: You're listening to 107.9 Tubbs Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Tubbs Radio.
5: The Quarter Mix on Tubbs Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
2: Baby, I need your love right now. And I want
1: TAPS radio, play the best of mellow songs

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: niyo.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
2: Hey!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on

0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik ten kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakkela unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa.
1: Oh, yeah.

tuyo. Oh darling biag ko ited mo't wen mo paagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta sa de Mexico, Pampanga.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Busit na to!
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hello po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
3: Hey!

Alas 6:41 ang ating oras, mga classmate. Good morning! Kamusta na po yung mga naglaba kahapon at medyo inulan? Akala nyo, walang ulan, no? Pero wala, wala. Ambon-ambon lang naman kahapon. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ng 107.1 and 107.9 Tops Radio. Ano ba mainit na balita ngayon? Ayokong pakinggan. At ayaw ko rin basahin. Basta ayaw ko magbasa ng balita pa ngayon, mga walang kakwenta-kwenta, mga pasyne, mga balitang. Basta bati lang muna ako sa inyo para masabi lang na hindi ako absent. Basta nandito si DJ No Name, hindi ako absent, hindi ako bumiyahe. At lalong hindi ako naglayas. Sabi na isang follower natin eh, DJ, naglayas ka ba? Ba't wala ka sa radyo? Naglayas talaga. Magandang umaga nga po pala kay Attorney Manny Fernandez. Good morning! Magandang umaga, Attorney Fernandez, at magandang umaga nga pala sa mga nakikinig dyan sa palengke. Thank you po. Maraming abisala isma po sa inyong pakikinig lagi ng 107.1 and 107.9. At magandang umaga sa mga medyo naku, busy. Worried kung makakakota. Ayan, makakakota sila ngayon. Mga nasa bagong palengke ng Alicia, how are you, morning? Tuloy ang inyong pagtutok sa 107.1 and 107.9. Kapag gusto nyo mag-text o mag-bumati sa aming mga listeners, pwede kayong mag-text sa aming 0916-314-3130. Okay, good morning. 0916-314-3130. Yan ang aming text line. Yun o. Good morning kay Kuya Emil Abalos. Good morning, kahapon nag-text din siya. Again, the number to text kapag gusto niyo magparamdam, 0916-314-3130. Ito ang The Breakfast Show kasama si DJ No Name.

0: nako, wala nang heaven sa... Heaven is a place on earth daw. May alam akong heaven na place sa ibabaw ng lupa. Meron akong kilala. Meron akong alam. Heaven is a place on earth. Malitang kwarto. Walang bintana. Biglang liko. Kamusta po yung mga nandiyan, nagda-drive na papunta sa mga trabaho? 6:48 ang ating oras, mga classmates. Ano ba ang pinagkakabisihan nyo ngayon? Ano ba ang mga negosyo ninyo? Ano ba ang mga pinaggagawa ninyo para mabuhay sa mundong ibabaw? May kwento lang ako sa inyo, ha? May kwento lang ako sa inyo na... isang merong isang negosyante na nagpadala sa amin ng bid, okay? Ibibid daw niya yung aming solar panel. Yan. Mag-bid daw siya kasi sabi ko nga, 'di ba, naghahanap ako ng mag-i-install ng aming solar panel na pang 60 kilowatt. Na solar panel para sa aming bagong building, ang Sterling Campus. Yan. Tapos, maraming nagpadala and then meron din kumausap sa akin na ganitong presyo, ganyan. Meron nagpadala dyan na nasa 1.4, may nagpadala ng 1.5, ganyan. May nagpadala ng ang pinakamahal dun ay 1.6. 1.6M daw yung 60 kilowatt. And then, itong isang mama o isang kumpanya, nagpadala ng kanyang quotation. Ang kanyang quotation ay 3.8 million pesos. 3.8 million pesos para sa 60 kilowatt na solar panel. Kung bibilangin mo yung solar panel niyan, mga siguro mga nasa 120, ganyan, mga na approximately 120 na solar panel ang ilalagay diyan pag mga 60 kilowatt ang gagawin. And then yung isa ay nagpakilala na medyo kilala daw niya ako, so nagpadala ng kanyang bid. Ang kanyang bidding ay almost 4 million pa nga eh. Nasa 3.8 million yung kanyang bid. Yan. And then sabi ko, chineko kung bakit ang taas-taas ng presyo na 3.8 million hambing sa mga 1.6 ganyan-ganyan nung iba. Na-curious lang ako. And then, ang nagpamahal sa kanya ay installation. Yan! Installation. Mahal din ang presyohan ng kanyang solar panel. Mahal din ang presyohan ng kanyang inverter. Mahal din ang presyohan ng kanyang mga anong tawag dyan? Mga tools na gagamitin. Ganyan. And then, nagfa-follow up siya nung nakaraang araw. And then sabi ko, "Sir, yung presyohan mo ay presyohan ng panggobyerno. Hindi po ako gobyerno. Usually, ganyan ang presyohan kapag gobyerno. 60 kilowatt lang, pero yung dating 1.5, 1.6, magiging 3.8 million. And then sabi niya, hindi ganyan talaga ang presyohan. And then sabi ko, alam ko po yung mga presyohan kasi nasa lower than 5,000 yung isang solar panel na 580 watts. Kako nang ganun. O, so kung kukompute mo lang yun, magkano lang yun? O sige, pagpapalagay na lang natin na yung isang solar panel ay, sige, 5,000 ka muna times 120 na solar panel. That is approximately 600,000. Plus yung inverter, pagpalagay mo, nasa 200,000. So that's 800,000. Plus yung mga materials niya, pagpalagay mo, mga 200,000. Pagpalagay mo na 1.1 million. So yung iba, nag-offer sila ng approximately 1.5 million, 1.6 million. And then yung isa, nag-offer ng 3.8 million. Tinitingnan ko kung may pagkakaiba yung mga materials na gagamitin, siya din. So anong nag-iba? Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba ay presyohan. So bakit daw? Oh. Isa lang ang sagot. Ang akala niya, hindi ko alam ang presyohan. Akala niya, hindi ko alam ang presyohan. Ano ka ba? Meron akong 20 kilowatt na solar panel dito sa Alicia sa Senior High School na kanet metering. Meron akong 20 kilowatt na dito sa main campus, dito sa Bandang Harapan. That's 20 kilowatt, approximately 42 panels. Meron na rin akong 42 panels for 20 kilowatt sa Taps Nasim Rojas. So kumbaga, naka-solar na rin ako sa aming maliit na private resort. Naka-solar na rin yon. 8 kilowatt lang yon sa resort. So kumbaga, alam na alam kong presyohan. Ang masakit lang talaga ay yung bibigyan ka ng bid. May papadala sa iyo ng quotation na iisipin nila na wala kang kaalam-alam sa presyohan. Kaya ang presyohan nila ay higit times 2 sa presyohan. E anong punto ko? Bakit ko sinasabi ito ngayon sa radyo? Ang punto ko ay para sabihin sa inyo, mga kababayan natin, na kapag meron kayong gustong ipagawa, meron kayong gustong ipalagay sa inyong mga tahanan, subukan nyo mag-canvas, ano? Huwag kayong maging, huwag tayo, isama ko ang sarili ko, huwag tayong magiging mangmang. Kasi maraming mga yung mga tao ang opportunista. Maraming mga tao ang mandurugas. Maraming mga tao ngayon ang kung sa tingin nila ay kakayanin mo ang presyohan. Maski mataas ang presyo, sige lang, ganon. Ganon ang iniisip ng ibang mga tao na tipo... Tipong, sige, offeran mo ng mataas yan, kagatin niya yan. Mga ganyan. Huwag tayong magiging mangmang, mga classmate, mga nakikinig ng Taps Radio. Kunyari, simpleng bagay lang. Kunyari, magpalagay kayo ng poso. Diba nung last week nakwento ko, yung isang kaibigan namin, na kuya pa man din ang tawagan namin, kuya-kuya, mag-offer ng ano tawag diyan, paglagay ng tubig doon sa aking farm, magdi-drill sila ng tubig para malagyan ng poso, at then 2 horsepower lang naman na tubig ang ilalagay na water pump, and then siguro mga 4 na piraso na solar panel. And then, yun na. Ang presyohan niya sa akin ay tumataginting na 300,000 pesos. Buset! ang tawagan namin, kasi kasama namin siya sa isang fraternity, kuya. Kuya ang tawagan namin. Pero pag-offeran ka niya, taga. Iba? Totoo bang kuya ka? Yung offeran ka ng 300,000 para sa paglagay ng tubig. Poso. Diyos ko. nag-offer yung iba. Nasa 100,000 lang. Pero kung tutuusin, magpabungkal ka, magpa-drill ka ng tubig, siguro gagasto ka ng... kasi medyo malalim yun, siguro gagasto ka ng pati pagkain ka mo na lang, mataas na ang 50 mil. Plus yung water pump. Kaya total na magagastos mo siguro, abot ka ng 100,000. Oh, ganyan. Oh, sapat na sana i-offer nyo mga 130, 150, ganyan. Tama na yung kikita kayo ng 50,000, pakunti-kunti, di ba? Huwag yung kikita ka ng, gumasto ka ng 120, o pagpalagay mo 150, pero kikita ka ng 150. Naku, hindi ganyan ang klase ng negosyo na, ang diskarte ng negosyo na sa tingin ko eh mas magtatagal. Ang hinihintay ko ay yung negosyo na pangmatagalan ang relationship na gusto niya sa kanyang mga kliyente. Huwag yung tipong mag-offer kayo nang tumataga sa presyo. Kasi yung mga tao, magtatanong din yan, okay, pagpalagay na natin ha. Pagpalagay na natin na pinagawa ko sa inyo. Okay, 3.8 million na solar panel. Okay, nagtagumpay na kayo. Pero after few days or months, malalaman-laman ko din lang naman na masyadong tinagaan nyo ako ng presyohan. Kasi syempre, ang makakakwentuhan ko, yung may mga solar panel din, mga ganyan. Yung nasa the same community kami, same ang pinag-uusapan, mga ganyan. Diba? So you will not stay in that company na magiging customer ka nila, na loyal customer ka o client ka, kapag ganyan ang tirahan. Kapag ganyan ang diskartehan sa presyohan. Ang punto ko ay, kapag kayo ay nagpapagawa ng mga kahit anong mga bagay-bagay, subukan nyo muna mag-canvas. No? Subukan nyo muna mag-canvas. Karapatan nyo na mag-canvas at maghanap ng mas mababang presyo, and then bahala kayong dumiskarte kung sa tingin nyo ay reliable yung magsusupply ng serbisyo o dili kaya ay produkto. Hindi yung gusto niya lang makataga ng minsang transaction and then yun na, ending na. Huwag ganun, ano? Doon sa nagpadala sa akin ng bidding ng solar panel na umabot ng 3.8 million. Naku, gobyerno ang offeran mo ng ganyan. Pwede mo pang itaas yan kung sa gobyerno. Pwede mong gawing times 3 sa totoong presyohan. Pero huwag sa maliliit na kumpanya na katulad ng TAPS. Huwag sa katulad namin na medyo kahit papaano, maski tanga-tanga kami ay medyo alam namin. Maski medyo tanga-tanga, pero alam namin. Diba? Kaya mga kababayan, yung mga nakikinig ngayon, bago kayo magpagawa ng mga bagay-bagay, isipin nyo muna kung kaya nyo bang hanapan ng paraan yan. Katulad nung isang engineer na sabi niya na siya daw ang magpapabungkal ng aking poste na pinapatayo. Ang offer niya ay 260,000 pesos. Kung ako lang ang magpapabungkal mataas na ang 100,000 kung ako mismo ang magpapabungkal. Parehong gadget, parehong makinarya ang gagamitin niya, parehong makinarya ang gagamitin ko, gagasto lang ako ng sobra pa yung 100,000. Bakit mo ako offeran ng 260,000 kung kaya kong gawin ng 100,000? Di ba? Sa kahit anong negosyo na pinapasok natin, gawin nyo ng fair or just. Yung tamang presyohan lang. Sige, pagpalagay na natin, ikaw ay may motor shop. Sige. Example natin yan. Meron ka motor repair shop. Tabi-tabi yung mga nagre-repair ng motor, di ba? Kung ang presyohan mo ay mas mataas ng 100, hambing dun sa kabila, ano sa tingin mo? Yung mga nakasubok, nagtitingin-tingin ng mga presyohan, talo ka na kaagad. Sa tingin mo, sa susunod, pupunta ulit sa'yo? Hindi, syempre. Pupunta sa kabila yan. Huwag kang umasa na magtatagal ka sa ganyang negosyo kung hindi maayos ang iyong diskarte. Okidoki? Lalong-lalo na kung pareho din lang naman na klase ng produkto yan. Isipin nyo mabuti. Diskarte ang medyo kailangan dyan. And then huwag kayong nananaga. Huwag yung sinasamantala nyo yung taong hindi alam ang presyohan ng mga bagay-bagay na binebenta nyo. Gets nyo? Hina-high blood nyo ako kaaga-aga. 7:03 ang ating oras. Paalaala muna mula sa Tops Management.
1: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories, which

ang hindi man yan larawang kupas. Yung memories na nagfe-fade na. Yung tipong nakaraan na ang ayaw nang magiging vivid sa ating mga mata. O, diba? Kumupas talaga. Actually, pati yung paningin mo, pati yung mata mo, kumukupas na rin. ganyan talaga buhay, hindi tayo pabata ng pabata. Kundi patanda ng patanda, tanggapin na lang natin. Kung tayo tumatanda, tanggapin na lang natin. sabayan na lang ng exercise, basta importante, walang sakit. Yun na lang ang prayer natin. Hindi ka magkakasakit na magkakaproblema. Good morning kay Doc Ray. See you tomorrow. Dito sila Doc Ray bukas at si Raya yata ang kasama. Ay nako, bakit wala si Ate Che? Ay, mamimiss namin si Ate Che ngayon ah. At siyempre later, makikita din namin si Doc Joshua. Si Dr. Joshua. Ay Ate K, good morning. And to Ava, magandang umaga. Kay Nanay Saling, magandang umaga. Diyan sa Aborlan, Palawan, good morning. At siyempre, binabati ko na rin po lahat po ng mga magulang namin, mga Tapsi and parents na nagdadala ng kanilang mga anak. May practice po kasi ngayon. At practice para sa graduation. At ito ay para sa mga graduating students o mga completers para mas maayos yung ating graduation ceremony sa kailan ba yan? Sabado at Linggo. Okay? At binabati ko na rin po, lahat ng mga hindi pa ho naka-enroll. Enroll na sa TAPS sa mga susunod na mga araw. May mga slot pa po kaming natitira. Lalong-lalo na sa grade 11, marami pa pong slot. Dahil meron tayong mga bagong classroom doon sa bagong campus. I-enjoy nyo. Kayong unang gagamit ng mga classrooms, yung mga regular classroom ha. Pero yung mga theater type na classroom, yung parang sinihan na classroom, ay sa susunod na school year pa po yung gagamitin. Pero meron tayong isang theater type na classroom na pwedeng gamitin na matatapos ngayon. Okie-dokie. Binabati ko rin ang aming mga teachers. Tapos na naman ng isang taon. Ano na? Kamusta naman ang experience? Yung mga bagong teacher na katatapos na, matatapos na ang isang school year sa TAPS. Oh, kamusta naman? Kaya pa ba sa susunod na taon? Mahirap maging teacher sa TAPS sa totoong buhay. Lahat ng galawan mo ay kitang-kita. Lahat ng diskarte mo ay alam kung paano mo ito ginagawa. Uwi monitor all teachers. Galingan natin para kapag halimbawa ay saan man tayo mapadpad, saan tayo mapunta mga ahensya, saan tayo mapunta ng mga universities, ganyan, universities, kung saan man tayo pupunta after TAPS. Eh, at least meron pa rin kayong maiiwan na imahe na pagkaganda-ganda. Yay! Di ba? Naging teacher mo ba si Juana? Ganyan. Ay, oh, teacher ko yun. Magaling yun. Mabait pa. Ay, kung naging teacher mo ba si ganito, ganyan. Ay, oo, naging teacher ko yun. Naku, walang alam yun. Balasubas yun. Favoritism pa pag sa pagbibigay ng grado. Kaya dapat maganda ang dapat maganda ang ginagawa natin. Para pag alis na natin,
eh di mas maganda ang ating reputasyon. Yun lang ang sinasabi ko. Aki-daki. Ganda umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. I'm saying goodbye for now. Maraming salamat po sa pakikinig sa akin ng ilang ba yan? Mga 30 minutes? 30 minutes lang tayo nagkasama ngayong umaga ng anong araw ba ngayon? Miyerkules. Ngayong umaga ng Miyerkules. Medyo busy-busyhan kami, lalong-lalo na next week. Kasi umpisa na yung aming graduation ceremonies. Yan, isang buong linggo po yan. Mag-umpisa sa Friday. Tapos Kawayan, graduation sa Friday. And then sunod-sunod na yan, every other Friday, every other day ay magkakaroon ng graduation sa Tapos. Kaya medyo busy-busy ang mga tolay. Maraming thank you sa inyong pakikinig lagi ng 107.1 and 107.9 Tapos Radio. Real Radio.

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: bilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.